Babariya, eru alarun rada bi babariya. Eni pe ri mi le baje ora kusodo fo ni je. Rada bi babariya, eru alarun rada bi babariya. Rada bi babari pe, eru alarun rada bi babari pe. Eni pe ri mi le baje ora kusodo.